0: mama maiwe. Aiwa, matambira ndaitaka. Asi kuita. Ijo chazoita kuti ndisafunika chii panyaya yakadai. Ai ndo nyaya ndava kupindurwa pa number 6. Chaita kuti ndisafunika pakutamba apa. Ndakaina matira nyaya ye top 20. Mm-hmm.
1: Hey.
0: A grace wave ndakaina matira nyaya ina pa 6. Takuda kumboenda pachinguva chokumbofarikanya mirai muone tichi celebrate top 5 ndichiita zvamakumbira.